0: Yeah, she was just trying to go back to her house, right?
1: Oh my God.
0: And then she was driving for 3 hours and then she was already medicine hot.
2: I see. Yeah, yeah. Sis, ako naman GPS kay may
1: problema. Oh, yung problema niya GPS naman. Yeah. Hello sa mga 60 viewers. Hello sa mga 60 viewers.
2: Kasi ako dinadala ng GPS yeah, okay, na pache ko sa phone ko.
0: Yung mga cases na ang daming diagnosis, ang daming comorbidities, yeah. You know, mm-hmm. It's a long list of diagnoses. Usually, pinapadala yun sa akin.
2: Mm-hmm.
0: Tapos yung maraming medications, then yung mga tinatawag na polypharmacy. Oo, so pinapa-assess din sa akin. Kasi yung mga interaction ng medications, kumisan yun na nag-cause ng problems. Eh. O yung certain medications, it becomes inappropriate for an older person. Mm-hmm. It might be okay for a younger person. Or some medication, they lose indication as people grow older kasi wala ng benefit in that population.
2: Mm-hmm. Sabi nyo kanina, mga nasa 40s na po nagsisimula yung ganyan.
0: Oo, okay. Kailangan alagaan natin yung metabolic health natin.
1: Ano po yan, Doc? Ngayon lang po ba yan na study? Or, I mean,
2: awareness lang.
0: Matagal na to. For example, yung dementia, we already know in the 1990s that it's actually diabetes of the brain. Mm-hmm. Ang problema, wala namang kasing incentive to prevent it, right? Kasi nobody earns money from it, right?
1: Correct.
0: Yeah, if you tell people, maybe you should change your diet, right? Mm-hmm. Maybe you should stop. You should minimize eating starches and ultra-processed foods and sugars. You know, because, you know, the substrates for energy, kasi resistant na yung brain cells, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So kahit anong kain ng matanda ng starches or sugars, hindi naman pumapasok sa brain cells kasi, di ba, diabetic na yung brain cells. Eh. Mm-hmm. So pwede naman makorrect yun eh, through proper diet and lifestyle. Oo.
1: Talagang change na yung ano yung diet noon.
2: Yeah. Lagi sasabihin ng mommy ko, no carbs. Okay, kasi nagbawas talaga siya sa carbs.
0: Mm-hmm. Oh, okay, pag napakain ka ng ano, maraming carbs, ilakad mo later para ma-burn mo.
2: Ma-burn mo kagad.
0: Okay. Kasi yung excess sugar na hindi, you're not efficiently using, it just deposits everywhere. Diba? It attaches to proteins. So, nagde-deposit siya sa brain cells natin, sa nerves, sa blood vessels, sa joints, causing arthritis, di ba? Lahat sa heart natin, di ba? Sa skin, so yung wrinkling mas accelerated kasi yung sugar nagde-deposit din sa collagen.
2: Oh.
0: Yeah. So it actually causes premature aging.
2: Collagen, di ba sabi po nila habang tumatanda ka nga daw po, kailangan mo ng collagen.
1: Kasi
2: nababawasan.
0: And usually, yung mga inflammatory foods, it actually degrades collagen even more. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. On top of yung mga ultra-processed foods, yung mga refined starches, which would include most commercial breads, saka yung, you know, anything with added sugar.
2: With added sugar.
1: Nakaka-less pala yun ng collagen.
2: Oo. Di ba sabi nga nila, kaya daw habang tumatanda, daw lalo syempre sa babae yan, di ba? Mm-hmm. So, mas naglalas yung collagen, kaya mihina din yung nails natin. Oh. Tama po ba yun?
0: Totoo,
2: yung
0: totoo.
2: Hair.
0: Oo. Tapos yung matatanda, nagbo-bruising sila, di ba?
2: Oo, opo.
0: Kasi manipis na yung subcutaneous tissue, nawawala na kasi yung collagen.
2: Ano ba mga foods na rich sa collagen?
1: Yun nga, daw.
2: Meat.
0: Saka yung mga connective tissue, di ba? Yung mga cartilage, di ba? Okay, yung mga beef tendon.
2: Yung mga tendon.
0: Yung mga Chinese
1: soup. Yes. Kaya pala ang kikibis ng mga Chinese.
0: Yes, di ba? Tapos yung balat ng ista.
2: Oh,
0: usually, tinatapon lang natin, di ba?
1: Pero collagen pala yun.
0: Oo, kasi yung mother ko, sinasabihan ako na huwag mo itapon yung
1: balat ng isda.
2: Oh, kasi di ba may nakikita pa ako mga broth na collagen na soup na.
0: Oh.
2: So yun yung mga iniinom.
1: Okay, balat ng isda.
0: Di ba sa Korea, sa Japan, meron silang mga chips na made of fish skin.
2: Nako.
1: Yeah, oo, nakita ko yun.
2: Kaya magaganda yung mga skin nila kasi rich sila sa collagen.
1: So yung tinatanggal natin Pilipino, yun ba yung collagen?
0: Oo.
2: Kaliskis.
0: Hindi, yung kaliskis, pero yung balat, di ba?
1: Yung balat.
2: Ah, yung balat.
1: Ah, okay. Kala ko naman yung tinatanggal natin.
0: So, pwede yung kaliskis, pero hindi maganda yung...
1: Hindi, yung lasa. Yeah.
0: Saka malansa, di ba?
1: Malansa yun, oo. Sasabihin ko sana, naku, sa Seafood City, tinatanggal.
0: Kunin mo lang ng Kathy, iuwi mo.
1: Iuwi ko.
0: Yung balat na isda.
1: Oh, di ba? Kaya nga, meron tayong chance. Anyway, ang mga live viewers,
0: hi, Yvette. Chicken skin. Yung chicken skin, collagen din yun.
1: Ay, oo, yes. Actually. So, kahit na prito na, Doc?
0: Oo.
1: Okay lang yon na pritong-prito na tapos kaya lang...
0: Although, I don't really agree with deep fried foods, di ba? Kasi it causes inflammation.
2: Pero balance siguro, right?
0: Balance siguro.
1: So, wag lang sobrang kainin, right?

0: exercise ka. Plus, pag nag-exercise ka, you help your brain clean itself out of the junk that accumulates. Yung mga byproducts of metabolism, kailang matanggal yun sa brain. Eh.
1: Oh. And keep hydrated. Oh. Kasi minsan kapag dehydrated, talaga nararamdaman parang ano po yung ano ng brain cells.
2: So, Doc, pag more nagsumba ako, gagaling ako sa investment.
1: Charo! Oh, oh, oh, oh. Kasi yung frontal lobe mo, mas mapapractice siya.
0: Tapos, tinabay mo pa ng ano,
1: exercise.
0: Ng exercise, tapos good nutrition. Mm-hmm. Mas yung skills mo, mas may-enhance. Mas magiging productive.
2: So, yung hindi pa palabayad ng utang, kulang sa sumba or kulang sa...
0: Baka kasi nakalimutan na nagbayad.
2: Nakalimutan na.
1: Naku, yung mga may so, utang pala sa akin. Nakalimutan
0: na. Maganda excuse pala yun.
2: No, kailangan pala mag-exercise kayo para magbayad naman kayo ng
1: or
2: mga na utang ninyo.
1: Or sila doon sa frontal lobe.
0: Para maalala nila.
2: May para utang maalala ka.
1: So, doon po ba nagkakaroon ng mga amnesia?
0: Ano yun?
1: Iba pa po yun.
0: Iba kasi ano eh. Selective amnesia.
2: Sinasadya. Sinasadyang kalimutan. Uy, kung meron kayong mga questions sa live. Ayan si Lindsay. Hello, Lindsay. Ng Eden Spa, nanonood sila. So, kung meron kayong mga questions sa live, pwede po kayo magtanong kay Doc Alvin. Ito na po ang chance ninyo. Or, merong live si Doc Alvin later. Pwede rin nyo pong gambalain si Doc later. Pero, you know, this is your chance. If, lalo na po yung mga nanonood na listener, mga nanonood sa Radio Pinoy 94.7, ayan, pwede po kayo magtanong. Tita Olet Barnechea.
1: Yeah. So wala, nakaka-amaze lang yung mga parts of the brain kasi nung college kami, pinag-aralan namin po yung mga ganon. Sabi nila, ang seats of emotions, daw, correct me if I'm wrong, is hypothalamus. That's why I always have to say, I love you from the bottom of my hypothalamus. So yung natutunan ni Zara.
2: Wow.
1: But she was 3 years old.
2: Tara, talaga masyadong malalim.
1: Malalim yun, di ba?
0: Hypothalamus. May na subject yung sa amin, yung neural anatomy sa medical school.
2: Mm-hmm. Yeah. Of course. Diyos ko, si Doc parang walking, si Doc parang walking, ano siya, walking encyclopedia.
1: That's true. Nako, Carlolix, hindi ko mabasa yan. How about may question si Carla.
2: May question. Okay. Sige.
1: No connection. Ayan. How about reading books po?
0: Mm-hmm. Yes.
1: Is it considered po as exercise
2: of the
1: for
2: brain?
0: Yeah, of course. Yeah, it's better than watching TV, of course, diba? Kasi you're actually engaging your brain more when you're reading kasi you're imagining things in your head, eh.
1: That's true.
0: Pag nanonood ka ng TV, nandun na, diba?
2: Oo, hindi ka na mag-isip.
1: I'm proud of you, Carlo. Ang ganda ng pinag-isipan ni Carlo.
2: Uy, mag-question naman kayo sa Radio Pinoy Live.
0: So, wala nga kami TV sa bahay.
2: Ay, totoo?
0: Zero.
1: Talaga po?
0: Oo,
2: wala. By choice talaga, Doc?
0: By choice. Kasi yung TV namin, napansin namin, hindi namin binubuksan for ilang years na.
2: So, pinamigay mo na lang?
0: Binigay namin sa drop-in center.
2: Oh my God.
1: Actually, you know what? Totoo po. Wala na tayong time manood ng TV.
0: Totoo, wala na nga.
2: Wala tayo. Kasi pagdating mo, busy ka na rin sa bahay.
0: Kahit sa Netflix, yung sa computer, hindi ko matapos yung mga shows. Kasi mga 10 minutes, tapos ayoko na kasi nga meron ko kailangan gawin na mas importante.
1: Mas importante. Actually, totoo po yun. Pinaalis din namin yung mga channels na namin. Oo. Sa ano. Kasi wala Netflix na lang. Kasi
0: diba hindi ka makapag-decide kung minsan kung papanoorin sa dami ng choices.
1: Sa choices, right? Tsaka sa kwarto, wala kaming TV po kasi para mas bonding or makapagpahinga.
0: Actually, yung bedroom, dapat walang TV, walang clock.
1: Walang clock. Yes.
0: Lalo yung mga nagigising sa gabi, ng alamang 3 in the morning, huwag niyong titingnan yung clock.
2: Bakit, Doc?
0: Kasi magiging pattern sa brain niyo yun.
1: Oh.
0: So every night, magigising kayo exactly at the same time.
2: Ganun pala yun.
0: So iwasan.
2: Now, tanggalin ko na yung clock.
1: Po ako. Saka yung
0: sound din nakaka-stress din, di ba? Halimbawa, hindi kang patulog, tapos dinig mo lalo. Quick, kasi quick. You become more anxious.
1: Diba? Yes, that's true.
0: Tapos mas naging acute yung hearing mo, mas nadidinig mo yung clock, di ba?
1: Yeah, kaya talaga dapat.
0: So, mas maganda, tanggalin mo na.
1: That's true.
0: Yung phone din, kung if you don't have to respond to emergencies anymore, kailang malayo. Kasi yung electromagnetic waves, it actually disrupts your sleep architecture. It's preventing you from going into deep sleep.
1: That's true. That's true.
2: Ba yung anak ko?
1: Yeah. Nakikinig. Alam mo,
2: this generation is very, sa electronics kasi.
0: Very distracted sila. Ang daming gadgets.
1: Gadgets.
0: So, we have to go back to a life that's more simple.
2: Kaya nga, gusto ko na ngang pumunta sa mga

0: talaiba na lang, Dok.
1: Oo. Naalala ko nung bata kami, oh, lagi nagba-brown out doon sa city namin.
0: Gusto ko nga yun, Dok. Eh.
1: Doon lang kami talaga nag-gather as a family. And we're forced to talk to each other.
0: Oo, oh, kasi wala namang gagawin.
2: Mga, wala ka magawa, ano, diba? Wala ka rin magawa, diba?
0: Nakaka-miss din yung simpler time.
1: Oh, diba?
0: Nung mga panahon ni Cory na laging brown out. Diba? Yun
2: tapos
0: na yung nakaka-miss.
2: Tapos maglalaro ka lang sa bukid kasi kami sa Cavite meron pa yung
1: pero masaya mga, tayo.
0: Oo, oh, nakaranas na. Nakaranas pa nga ako nung mag-igib.
1: Wala tayong mga video games.
2: Oh, yes ah.
0: Nang poso, diba?
2: Poso, yun ang gusto ko matutunan sa
1: Sarah. Pag brown out, wala sa labas, nag-iigib ng tubig. Mm-hmm.
0: Kasi wala din tubig. Yun yung kasi problema. Oo.
2: Tapos yung mga laro ng mga bata, patintero.
1: Oo.
2: At 10-20 garter, yung garter, di ba? Mm-hmm.
1: Ano tapos we're inventing games, di ba? Kasi wala namang mga...
0: Mga wala.
2: Ah, ang mga cellphone po dati, yung ano, yung walkie-talkie, yung cans.
0: Oh. Nakakamiss din yung secret. Ah, mas healthy ang mas ano talaga noon.
2: Kasi may interaction, di ba? Sabi niyo po kanina yung social interaction.
1: Importante yung habang tumatanda. Kasi yung karimi na observe ko, habang tumatanda, naging isolated. Hindi maganda yun kasi... Just the process of having conversation with another person, you're exercising different parts of your brain.
2: Of your brain. Mm-hmm.
0: So pagka senior ka na, dapat mas marami kang activities.
1: Yes.
0: So like social activities, Doc. Hindi activity. Naman kailangan na work.
1: Hindi naman kailangan na work.
0: Like yung, mas marami kang engagement sa community.
1: Oo, kasi it forces you to keep track of the calendar to kung iba-iba yung ginagawa mo, di ba?
2: That's true.
1: Kasi may nakaupo ka lang doon, pare-pareho yung... One day is similar to the next, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So you don't even care about the kung ano yung araw na yun.
0: Oh, kasi yun at yun na lang din ang ginagawa. Ayan.
2: Kaya back to sa mga ano yung mga nag-retire na, minsan mahirap din talaga rin kung ano po yung gagawin nila in a day, di ba? Kailangan talaga magkaroon sila nung yung magiging hobby po nila.
1: And now is their chance to engage in and learn something new, right? For example, learn a new language. Or even just learn new phrases in a different language.
2: Mm-hmm.
1: O kaya learn how to paint or learn to play a musical instrument, di ba?
0: Mm-hmm. Yeah. Yun ang mga ano.
1: Kailangan
0: ko
1: continuous learning.
2: Continuous learning. I think that's the right word. Yeah. Continuous learning.
0: O ito maganda tong question na to, Anne.
2: Ah, sige.
0: What is it important to review medications regularly, Doc?
1: Yes. Yan,
0: gusto ko yan malaman.
1: Yan, lagi ko yung titingnan eh. Kasi yung ibang matatanda kawawa naman. Kasi kuminsan, halimbawa, pumasok sa hospital yung matanda, di ba? Tapos, na-stress, nag-complain ng heartburn.
2: Mm-hmm.
1: Di ba kasi pag-stress ka, kuminsan nag-heartburn ka, di ba?
2: Totoo pa, apa.
1: Tapos forever na silang nakaganoon kahit wala nang indication.
2: Because?
1: Kasi hindi na-review yung medications.
2: Hindi na-review yung medications.
1: Oo. So, tapos pagdating sa akin, bakit ka nakaganito? Nakapantopraso? Kumisa hindi nila kung bakit. Usually, kasi parang detective work yan eh. Titignan ko yung mga discharge.
2: Yeah.
1: Yung mga discharge notes from the hospital. Yun, and then I found out. Nag-complain ng heartburn, kaya in-start dun sa medication na yun, di ba?
2: So, meron po bang right, for example po, like ilang buwan po ba dapat? Halimbawa ba, after 3 months, kailangan nire-review po ulit?
1: Oo, ideally like, dapat every 3 months. Ang problema, yung usually family doctors doon ng time, di ba?
2: Yes.
1: To sit down and actually review. So, yun yung trabaho ko kasi I have more time to
2: review,
1: engage with the patient and look at their medical history and i-review lahat ng mga, previous consults, di ba? So, na-determine ko. Tapos, I actually have the habit of deep prescribing medication.
2: Deep prescribing.
1: Pag hindi na kailangan yung medication. Ganun.
0: Oh, so pwede na tanggalin.
1: May mga pasyente na forever na naka-antidepressant.
0: Oo nga. Pero kung hindi naman na kailangan.
1: For a temporary situation, kuminsan kasi namatay yung asawa. Of course, na madedepress ka for ilang months, di ba? Natural naman yun. Pero... they get stuck with those medications for years.
2: Mm-hmm. And it's hard kasi magiging dependent na po sila doon.
1: Yun. Ang gagawin mo noon is you will slowly taper off yung medication. Mm-hmm. Yun, hindi mo biglang withdraw na lang. Yun.
2: So, ano po yan? I-recommend nyo po na magpapa-blood work po every
1: depende. Depende sa case.
0: Or may therapy siguro.
1: Depende. Kuminsan kasi pag halimbawa yung kailangan ng referral sa ganitong specialist, ako na yung gumagawa mismo. Hindi
0: kasi ma-assess naman ng mga doctors, di ba? Kung ready nang umalis sa medication.
1: Oo.
2: Doc, sa ano po? Multivitamins, di ba?

0: sa mga
1: ay, yeah, marami kasi din nagkakaroon noon.
2: Like, yeah.
1: Like in my family, I think dalawa.
0: Mm. Ah, talaga?
1: Para, para matatanda na sila, no?
0: Oo. So, kailangan maingat ka na kasi hanggang ngayon pa lang.
2: Mm-mm. So, more exercise and tatanggalin ko yung mga diet coke.
1: Bilisan natin magtanong.
2: Mga diet soda sa, ano mo, sa fridge mo.
1: Ayan. So, Doc, how can families reduce fall risk and make the home safer for an older loved ones?
0: You simplify yung environment, di ba? Walang masyadong mga loose rugs.
1: Or hagdanan, wala nang hagdanan.
0: Kung pwedeng isang level na lang lahat.
2: Ganda yung bungalow lang talaga.
0: Tapos yung
2: house
0: toilet
2: mo,
0: ka lang, may mga bars, mga rails, kung pwede lang hawakan. Yeah. Tapos well lighted yung mga spaces. Walang masyadong pattern yung mga walls. Kasi nakakalito yun.
2: Yes.
0: Oo, lalo yung huwag meron ng dementia yung matanda. Kasi sila nila may interpret kung ano yung nakikita nila. Nag-offset ng behaviors.
1: Kaya pala ganun sa mga nursing home.
0: Simple
1: parang
0: lang, diba?
1: Simple lang. Oo, yes. Ngayon ko lang na ano yun.
2: Pero yung po pa mga nagkaka-dementia or like Alzheimer's ba yung tawag doon? Nagkakaroon po sila ng mga selective memory. Kasi minsan, di ba, ewan ko kung totoo po or napapanood ko lang na parang mayroon lang silang certain person na naaalala. Parang kahit yung anak nila, nakakalimutan.
0: Yeah. Depende kasi
2: kung sino yung wala, siya yung nakakalimutan.
0: Kasi depende sa emotional attachment ng tao doon sa taong yun.
2: I see.
0: Pag mas malakas yung emotional attachment, mas sticky yung memory nun
2: Okay.
0: Oo. Halimbawa, may favorite child, anak sila.
2: Mm-hmm.
0: Mas naalala nila yun.
2: Oo.
0: Mas may emotional attachment sila. Kasi yung the way we assign yung memory natin, the way we assign significance is yung emotional significance, diba?
2: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung wedding day, yung anything memorable na nangyari sa buhay natin, maalala natin yun. Hanggang pagtanda natin.
2: Meron po ako isang kaibigan nagtatanong, pero kilalang-kilala niyo po ito. Doc V, pwede pa po ba ako magbuntis? I miss you, Doc. From Risa.
1: Oh my God. Ilan taon ka na ba, Risa? Maka naman miracle baby na
0: Risa.
2: Doc V,
0: pwede pa,
2: pa po ba ako magbuntis? Miss you, Doc.
0: Sino ba pwedeng santong alayan?
1: Just me, you. Tantisima. Anyway, kasi malapit na tayo, pero ano, i-ano natin, i-bilisan na natin. What is one practical step to our listeners can take this week to support healthy aging in their family?
2: Mm-hmm.
0: Yeah, healthy aging, to support healthy aging in their family. Mm-hmm. Well, you have to, if you're gonna be changing lifestyle, you have to do it all together, di ba? Mm-hmm. And then you encourage each other, di ba?
1: So, ibig sabihin kung halimbawa ang isang, so alam mo naman mga Pilipino ang hilig sa rice. So, kung isang family member hindi na nagra-rice, dapat huwag na mag-rice lahat.
2: Mataas po ba talaga ang sugar ng rice?
0: Oo, mataas. Kasi one cup of rice, 45 grams of carbohydrates.
2: Pero yung mga shiitake mushroom na sinasabi,
0: shiitake mushroom,
2: is it really true?
0: It's better.
2: Couscous, mga ganyan.
0: Oo, better.
1: Brown rice pala.
0: Brown rice, hindi naman, hindi. 41 grams of carbohydrates, so hindi masyadong mas mababa. So, ang advice ko sa mga tao, yung carbohydrate load, imamatch nyo kung healthy kayo o hindi. Halimbawa, pero meron na kayong diabetes or pre-diabetes o kung ano mga chronic disease, bawasan nyo na yung rice, diba?
2: Rice. Parang hirap na hindi mag-rice, lalo kung tapa yung ulam mo.
0: In most people who wants to reverse diabetes, for example, you have yung total carbohydrate mo should be less than 50 grams a day.
2: Some people
0: are very insulin resistant.
2: Insulin, yeah.
0: It has to be less than 30 grams of carbohydrates a day kung gusto nila matanggal yung mga sakit-sakit nila.
1: Ayan. Okay, to final na to. If a family is concerned about an older loved one, what is a good step for starting the conversation and getting appropriate care?
0: Yeah, so, if you're noticing changes, di ba, elders nila, the best thing is to talk to their family doctor so they can get referred to a specialist who knows about all these issues.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? So we can prepare for their future.
2: Mm-hmm.
0: Kasi meron akong napipick up na mga patients, severe dementia na pala, they're still living independently. Tapos, and they're still driving.
2: That's hard. Yung po pala yung mga nangyayari na mga nawawala po talaga sila.
0: Yung bigla na lang magkakaroon ng incident, di ba?
2: Opo, ng incident na nawawala sila.
0: Oo.
2: Oh, that's so sad. Yeah. Oh,